0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Apanakunapajka kiken genio konatami kuidana. Nishka uyanatami uyangichi. Ñaupaka kaishuk chaishuk kazonakuk kunami karkakuna. Ñaupaka kaishuk chaishuk karanakuk kunami karkakuna. Ñaupaka shuk shinalla mingata rurak kunami karkakuna. Shina kashka kakpipish, Diospak shimitami katina kan.

Yaupa ponja kunaka. Pusak plato mikunatami mikukunakarkakona. Chimborazo jaktakunapika chagrapi chagraspallami kawsakkunakarkakuna. Shinakashkamantami tarpuykunaman, cosechakunaman, trillakunamanka mana pudita, puñupi, hatun karana manga nishkakunapi mikunakunata apashpa rikkunakarkakuna. Chay hatun puño mikunataka rupak kakpipish wasa wawa rupashpami aparishpa may karo kakpipish karanaman warmikunaka rikkarkakuna. Chay shina mikunakunata apashpaka tukuykunata sumakta tiyachishpami apunchik Jesus chusku waranga kunaman karakuk shina karakkunakarkakuna. Vizinukunamanpish karashpatakmi mikukkunakarkakuna. Chayta ruraspami kayshuk chayshuk alli apanakukkuna kashkataka rikuchik karkakuna. Shinallatak mari kunan punllakunapish kayshuk chayshuk alli apanakushpa rikuchina kana kashkanchik. Alli apanakukkuna kashkata rikuchinapajka pusakkunapish tandanakushka krikkunawanmi alli apanakushpa rikuchina kashka. Alli apanakunapajka ñukanchik genio kunatami cuidana kashka. Pusakkunaka ñawpa shina kawsanapajka kikin genio kunatami cuidana. Kikin genio kunata cuidanapajka pikashkatami alli alli yuyarina. Wawkikuna Dioska tukuypi krik kashkata yuyarichunmi munan. Chayta nishpami Pabloka Efesios 6, 16 pika tukuymanta yallika krishkataka escudota shina chariraychi. Chay wanka millaypak nina shina tukuy yuyaykunatami wañuchi tukunkichi niko. Chay yuyaykunata kunapakmi lluit nishka yuyaykunata kishka amuka kashna nishka. Latinoamericapi kawsak runakunapak yuyaykunaka manatak piwan apanakusha nikkunatakmi. Ima hatun llakikuna tiyakllapimi llakilla tukunkuna. Llakikunawan kashpapish mana ima kashka shinallami rikurinkuna. Chay llakikunataka kikinllatak mishanalla kashkata yuyashpami pita imata mana nishaninkuna ninmi. Chasna kakta yachashpami Diospak shimita willana kashpa yachachina kashpa rimana kashpa yuyaytakuna kashpapish chaytata yuyachina kashka. Chayta yuyachishpapish pita llakichinata mana yuyanchu. Pipak llakita uyashpalla mana rimanchu. Chaypak randika ima llakikuna tiyakpipish chay llaki huchakunata mishanatami yuyachin. Llakikuna tiyakpika achka michikkunami imata mana ruraytukunkuna. Imata mana ruraytukushpaka kankunataka Diosata llakichichunmi Diosta mañagrini ninkunami. Chay shina nikunapak randika tukuyta awantarishpami paypak shimi nishka shina kuyayta rikuchina ninmi. Mayjan michikkunaka imatapish paypak munayllata rurachunmi yuyankuna. Chasna kashkamantami sukta chunga watakunata llakillawan kawsashka. Chay michikka paypak munayllata rurachun nik mamapak wawa kashkamantami. Tandanakushka krikkunatapish paypak munayllata rurachun nik kashka. Ama chasna kachunmi Pabloka kashna rimashka. Primera Corintios 4:14 pika mana kankunata pingachinapajchu kaitaka kishkani. Astawanpish ñuka kuyashka wawakunata shina kunangapakmi kishkani ninmi. Corinto llaktapi kawsak pushakkunaka Pablo llatak mingashpa sakishka pushakkunami chay shina llaki tukushkakuna. Chaymantami kaitaka rimashka. Paykunaka Dios rimashka shimikunamanta anchurishpami chasna tukushkakuna. Kunan punlla pusakkunapish Diospak shimi yachachishkamanta anchurishpami paypak munashkallata rurachun nikkuna kashka. Chaymantami chay shina llakikunaman rikkuna kashka.
mana chay zacho. Yazita, sakik zamichik kunapish, chay sinazatak zakipimi urmak kunakaska. Sinakakpika, mana paimunaskata rorachun nih, michik kunazacho, zakituk kunakaska. Hasta wampish, krih kunapak munaita sakik zamichik kunapish, chay sinazatak zakizapitakmi urmak kunakaska. Pusakunaka, imasina aji pusanata yachanatami ministinkona. Pablo yatakmi, imasina pusanataka aji yachachiska. Mana pusanazatacho, Corintio kunamanka yachachiska. Hasta wampis tandanakuska krikunapis, imasina kanakaskatami aji yachachiska. Sinakakpimi, Pablo yachachiskata katinakanchi. Dios atag mari, nyukanchi kunan punja pusak kuna, imasina kana kaskataka aji yachachu, riku chishka. Chaitak, primera segunda Corintio kunapimi, yachachishka. Primera Corintios 4, 14, 21 kama riku pika. Krih kaska hawa, hatun jaki hucha kunaon kakpipish, kuyaita riku chinatami, yachachishka. Chay sina kuyaita rikuchishpaka pasyansiawan kikin aicha yaya sina kuyaita rikuchikmikashka. Segunda Corintios 6, 11, 13 kama rikuchpika. Kikin wawakunata sinami Pabloka rimashka. Yaya kuyakpipish paikunaka mana kuyashkachu. Sina kakpipish. Yaya sina zata kuyachungmi yachachishka. Segunda Corintios 7, 2, 4 kama rikuchpika. Yaya sinazatak pitamana zaki chispa, ayudana sinaza yacha chispa, ayudaska zatami huizan. Segunda Corintios 11, 11 pika. Wawakuna mana kuyangi nikuchpipis, yaya kaskamanta, kuyaskataka, diospis yachaskatami huizan. Segunda Corintios 12, 14, 21 kama rikuchpika. Pabloka, yaya kaskamanta, aicha mauka yaspapis, wawa kunapak ima zatapis maskarikuskatami niska. Mana chay zatacho niska. Hasta wampis, wawa kun, mana kuyak pipis, paika kikin kuzkita gastaspa, kuyaskata rikuchiskatami niska. Filipenses 1, 7, 8 kama rikuchpika. Pabloka, tukui wawa kunata sungupi charikuskatami niska. Chaitaka, diospis yachaskami. Primera Tesalonicenses 2, 7, 11 kama rikuchpika. Wawa kunata kuyashkamantaka, tutay punja trabajaspa, mana samaspa, aji kunazata rurraspa, yaya kaskamantaka, ajita rurraspaza, rikuchishkatami uizaska. Pablo pag yachay kunaka achka ajimari. Kailaya yuyay kunawan kaspaka. Tukui pusak kuna zatak mare. Dios monaska sina. Aji pusanata yachan chigma. Sina kakpipis. Nih konapak simi mantaka. Manara hutku patapi kausa konchikcho. Sina kaska manta. Pablo yachachishka sina zatak. Krih kaska hawa. Hatun zaki hucha kunaon kakpipis. Kuyaita rikuchinatami. Pusak kunaka yachachina. Chay sina kuyaita rikuchishpaka. Pasyansiawan kikin aicha yaya sinami kuyaita rikuchina. Krikunataka paikuna mana kuyakpipish kikin wawakunata yaya kuyak sinami kunan punja pusakunapish kuyana. Yaya sinazatak krikunataka pita mana zakichishpami pusakunaka ayudana. Yachachina kaska. Krikunaka wawakuna sina, mana kuyangi nikuchpipis, yayakska mantaka kuyaspami rikuchina kaska. Chay sina kuyaskataka diospis yachanami kaska. Pusakunaka, yayakska mantaka aicha mauka yaspapis, wawakunapak azitami maskarina kaska. Mana chay zatacho rorana kaska. Hasta wampis, wawakuna, mana kuyakpipis, kikin kuzkita gastaspami. Kuyaskataka rikuchinakaska. Pusakunaka, tukui wawakunatami sungupi charinakaska. Wawakunata kuyaskamantaka, tutay punja trabajaspami, mana samaspa, ajikunazata ruraspa, wawakunamanka
aji kunallata ruraspa rikuchina kashka. Kikin pushakpish chaytami.